0: Wawa waju ni dun mapegik. Wantika waju dun letedem.
1: Yana du weru kany kuriti mara yade dama kinti ka kateni yi chwa. Kanyi nene anayana ti chwa mungu mokele kere mwa abin nupu kwe ane beru pere. Ma chwa piti mabe ba chwa kanyu weru piti mabe.
0: Man dun letedem.
2: Mwana ye kika kelo kateni loyo. Karma dore di ukok tutwale. Mwano ya chone weng. Kunbe geno ya kila chwa wanku mweo. Mweo kubirene. Torong ti akora kora mana agen ota mir lonyo ko ge chena chap county pian mon ge gen pete ang era nga mate ya ke
0: wo mini nge chiki galuang i rum malamal mano te ga met dero we ho bedi pierapuru ya bungwan ton me abit speak fama bon ma pigik.

0: ta ba ko do boro ni mo na pe ko mu ni ko en ti ka tag me bere mi fo nye mi ti do school mo e ke ni go district so ka me ko bi dum ya no won ya no ka me ko bi e
1: ani wa do ro te daro kin ga music we ho be di piera buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pegik Kawa waju ni bon mapegik. Watika waju bon lete der.
2: Yena do wego kany kuriti mara ya de dama kany tika kateni ye cho. Kany ni ne anela ti cho mu mu kere kere mu abi nu fu kwe ane beru pere. Ma cho cho piti ma be ba cho ka yu wer piti ma be.
1: Man bon lete der.
3: Mono ye tika kelo kateni lo. Tar ma do red yu kok tu twale. Mono ya cho ne weng. Kun bege no ya kila cho awan kumeo. Mo wego kubere ne. Torong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koge kia na chap county pian mon ge gen pete ang era nga mate ya ka
1: wa mining ngi ki galuang I rum malamal mano te ha me tedero we ho be di piera buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pegik
2: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
4: la me gin we di we in ti ngi kameti jeri ya
2: ya boda ti makija na ngi ni bi ko mala wa bi la marne ko mala wa bi la marne ni boda na ngi indu ya
4: kon ki kon mer ma dak la me le lo ri ana ko ana boda ana kon
5: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
4: jal boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya ya
6: boda wa

Yes, dan matin net jalo tak tak bomba don benefit lara nero dano kute kute mama konya benefit dano futika tete wigi mene ne meno geni chama dami level mala mala win radio la pen matin tiene tigi no moti maka in iti city nyokai oi city ne tap winye ka wing yaro wek dong ngero moko nen kome ay ay ay ay ay kome pen nen